0: jogile ndax drama ta fogg sa ndiemi mamu cham batal kuma ko len litigi moy sa mam mamu demba ak dakin ma ca loro ba ngaram farba yi teen sagar maram sagar kuma sam sagar ma jigen set ya man
1: santu ko fegal.